bobani maslaha moñu bolé moy lan moy fakh jëm ci suñu borom moñu bolé ci am mouride kenn ko la xamna Sénégal bobu ala ratu ay at dox wa mouride ci bir réew bi réew kenn ko la fa nekkon da ko am na lu dajalé li ñu dajé dafa nekk ben mujtama nak ben société légui lan moy la wax ñun insaan dañ ay société yu bari bari am na wa jëwul li tax ñu invité ci mujtama insaan yi moy jëm ñu société bi ñu ci bari bari société yi mujtama alla insaan yi la ñu dund am ni ko diku ni ko diku li ñaan nek nit yomul la da nga rasul allah musul nako bu tanki jëm bu bobu jëme ko rek tanki jëm su nit la waaye xaw xaw ñu jëf ndiko won waaye ay mandarga yu woor mokay woné waam nité tim ay mandarga yu woor mokay woné al insaan yi nité waaye nek nit mom yomul la nek nit yomul kon société bo xamanteni ni société buy dox ci imanisme bu normal ndax alla insaan yi mën na lamb bari bari société bo xam da nak kenn amu jamm dañuy xex dañuy lekkal xol suñu jamm ji ñu dund manam kenn ku ne ci fitna ngay dund do yaram yi da nak duñ la pour nga réussir da ngay mel da ngay xex pour nga réussir manam kenn mënu fi am jamm rek réussir jamm lu nekk da ngay xex ci dund gi diko xex ba kenn ko jox manam na ñak kenn ku ne sut ciir manam ko ko am do ci son yeen ciol yi ñu dal wa jëwul ji mënu tu nekk faw nit ñi xex kenn ku ne nga xex sut ciir ba bu jox ci manam ak ñi nga xam ni xeyna day melni do yaram avancer da leen di déranger lu lepp société bu ñak nité xolal télé bi rek bo dé dem auto yi kenn ku ne la yakam kenn ku ne ci bopum do la nek kenn ku ne mi ngi nan la mayama ma dal nan du xalat taxaw la nga dal dé ko gën ma lay talal wax na la mayama dal donc kenn ku ne dal yang sa bop go am dara wonako dul fakh dim ci ay madiyat kep ko waral légui nak xawu société bobu nak ñu gën nak ndax man dama bok ci japp ni li tuddé mujtama insani wala sax madina fadila serigne ciowa ko am dund ko ba paré mu melni ñu né tane dañ ko tambali ni ñak diko perte warta débat nak way ñu ko wax dañ né sax serigne bi du ko bindon bari mu ñak di serigne ciowa ag na ci serigne ciowa li gënti won na jawonom ba ma tekk amu ñu ben jafé jafé wala bu xéelo dund sax mu du jafé jafé way limu jull wax moy fini ni dañu wara delu wat ci rek nekkon nan lañu fexé ba wat jam ndax lan wara ni ñu japp ni société du matérialisme rek légi xew ndax matériel am mbub la day soppé jumaa ji day gis nga amna jàwara jo xamni Sénégal ko leen won jumaa ji rek wala la diko defara ngeen di def te fini ni am mbub la waye heykel bi mom jàwara mom ngi fi jàwar mi ngi fi kon yoy moy baat yi nga xamanteni ni ñoy composé tam nga xamni ci deug da nañ ci xamé ni jëm ci ci wala nga xamni am lettre la bu ñu sanni ngeen yor ko jarino lettre bo wé nak tay suñu waxtan wi liñ ci wara jukké moy philosophie éducative bi ci nek ak ban impact la mëna def ci tabax mujtama bu ñu gëreum kon da am nak baat bu amal solo lol muy la waral mouridisme si da bam ne rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bil darf faqat fofu dañ ci tedd ñet yo xamne sax si da wutule yag na way malik bin nabi waral nako xeyna ci yene tere muy ko gis ko muy tabax sujet xamane ñet yitel nako way ay afkar wa rasima de rabbi ashabaka bil himma kuy yagay fa nga yene ci ay afkar yu leer ak li la ay asqas moy ashabaka rabbi ashabaka bil himma ak li la ay espace kon ci da do soxla ñet soxla ay xalaat soxla ay nit soxla ay bëb ala tay xalaat yi mo ñu yitel mara lay jëk ci bëb yi ngir def rek wërul kram jaar ci non rek bi jëk moy espace kene ko rek gis na ni ba ñuy yar nit ñi yar ay talibam faw mu am espace bu mu leen dajale ndax kajoor dam nekkoon da ko murdi su dal mu mënu ko am na fañu baam mënu ko fa am am na lu bëgg du dégg talibam yaa ni mënu ko fa dundé faw mu dem ci espace bo xamni kenn fekk ko fa mu yare leen nam leen bëgg yare lo tax
mu sanc li di Darus Salaam Darus Salaam mo bi ñëk mo gëna sax sanc li di Touba mo gëna sax am na fa ñoo xamni ñi ñaan Makki Mari jëlop señu da ko sanc waye man dama japp ni fofu wara nga taxaw fara nga taxaw tan yéré jaaka dama ci doon waxtaan mak sama mbokum gëssu kat ñan professeur Seydou Mohamed Mbaye yu ñu jotaay wi manam jëmmi Daru Salaam seen biñ koy sant dama ko biñ koy sant da ko tuddul tour par rapport li nga xamant ci man moy kadior ay bon tour yi ñu amon Daru Salaam da ko tuddul tour ne ko Daru Salaam wala ni man kat wax dëgg yalla nit la ba mi o mu benn violence dam rek sama taxaj fi ma dajal sama ñawata dam mu fi andi ko fi fekk na mu fekk jam xexuma xunu santa touba ni touba am aljana la fi dund xexuma xunu kon bu dama ta mbak mar jor ñu tudde ko mbak mar jor la waru ñu dul mu tur mo dama japp lu do dekk mo am señ bi di ci lu fa djublo dekk mu ron na dugay utul lu tur lima yaakar kay moy li natti moy jëmmi señ bi amna yan bu ko wara dal moy tukki bi lolou rek xam nako mbirum bir la Touba amna Touba aljana la kon fi dinu ko fek kon faaw mu genn dekk li faaw genn dekk bi am dem fa da ko fek ma nga gisee dekk ma nga def ndare won mbacke bar rek ngir xaar fa yenn latu bi wala benen digine moy Touba dem na ba ci yagg xeyra jaxaso bu upp ñeexatu ko mu bëgg rek la wat mbolol tax ba bay won ci mbacke musu and ak man ciorro dem mbacke bar kon agit amna yenen lettre yo xamne day tekte len sax nak da la waxon mom jarro bu demé dañ ko bu fekke dem nga ba ñewal gi bo mané nekkam ñom Touba ñu nekk fa kon la mo tax bu féré ci Touba da wa japp ni li ñu jaré li di mbacke bari mom señ bi bu fa nekk da am nako fa bari waye fasiru fa dëkk te tukki nak tay nekk ni ñaan ci jarru ju ay ila qawmi sa'adatana wa li ci upp bu tuddé ay bëf Touba li ci buy fatlu wali Darus Salaam néw na ñaar dëkk yi mom da mu tax ma sos leen muy jaamu yalla kep wala Touba gi mom dañu xam jaamu yalla muy jëndi kon may amakini non la ci yaram mag ni nak nga xam ni fini ni mourid yi fo ko gi sant na bëkk señ ci wa amul mel mak mu gërem te sant ci bëkk amul ay dëkk dañ fay lolo tax ma gisat ci fay bu am solo fo ni señ jara fi am philosophie bu yéme lool moy Touba dafa nek centre borom xol ni centre dafa am maam ci ni tudde gharb sharq bi semal jëlu benn bu ci nek amna mag mum ni dama sanc ci côté bob xolal Darul Maas nga dem côté bi nga demat fi tank bi nga dem ba da ngay jige ci mbacke bari da nak nga demat taw da nga dem ba ñene nak bu sax da jenn nga demat fa ni ndiarim boko doon xol da nan ay 5 km yo xamni dañu wër Touba nga am Touba moy jëme maam te centre jëme centre bi boko woron tay fini équipation yu ñepp mourdié ko seigne jo fagu leen lolu am am du ba kep di espace du Touba kep na dañuy jël daara mot ngir li ko bañ jaarim wala ci ginaam jaarim ngir li ko bañ ñenn nagal wala ci ginaam ñenn nga demal ba mbacke bar espace bu bëpp ak jowato fi nek luko war kenn ko reena nak dool beurep sang xana mom ñun legi kenn ko fi ñëwé dem ci ab all bu umut croix kep mu ngutu jëfë jëfëna to suñu maami taw yi ci daan kep maam waade maam ñu lay seul leen da taw sax muñ ko jaxal dañu lay seul leen ko maam ay seul ay seul yo dañu bari xana dañu bari ñun dañu bari ma sha Allah to suñu maam kenn lool dañu lan fi bari kenn mënu ko jarño bari na kon loolu moy amakin da cey bok

mëna doon wa cabinet pojum ciossane bo jokk ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: jamm yalla ni way geumatu sax la yalla moy dagal waaw lolo tax way walu bayra mom amna ci yalla yu gaw ta neex sax yu baxa baxa bax wa xamna ni su fekke ne ku ragal yalla nga lolo ci man ma jox la wala jox la jox ko ngir yalla wallahi bo da nga dang gis ubbe ko fa li day wax dem ya dana jikko bi amna sa werad waye bar mo do na tay mo emission bo xala dañu mel telephone ni dama deg insha allah dama deg am xal dang la xal sa waxuma lako waaw wala walu bayre am ay fat ci yaram ñaan ci yaram premier am yaawu metti suma la xale suma la insha allah dama jox rek ci mu jeex na dama tuddu turam waaw mo may deg fu nek dem na fa way bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jikko wax moy dama ko laaj foko tole sax manam dama wër ndax la ma xalay dama tuti ci mom da ndaw ci mom dama ko laaj na dama tey bu wéré dama tiyar limbu takku lo ndukal ma dafa am mala ko jox ngir yalla waaye walu bayra mom am na fi bu baax ba walu ubbe bu am na fi xam nga teju do dama ligé dama teju rabbe tej nit waaw ñaka sat ci yaram dama tej nit dama teju bo xamné nak mom so xasse teju bo rek man mëna wara yalla waaw moy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim bu ñëk bo waxe na la mom la ka na bo ba xasse basi bana jamono wala may go wala may wax na bana jamono sa ñaar na la yoon waaw waaw tilim bo rek fa mëna jidé bo dama mëna ci daalo waye lu do def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina ra ci jappale bu baaxa baaxa yalla fa yalla bokkuma ci dama na ra na ral muy ñi nga xamne ci dañ leena jugal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am lamu munte yeug lo xamne ci lu def def lay doon suñu dikke fi da nga ci am li nga xamne ci mom moy safara ku ndogu dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara xure jël
1: lo bu do marché wax sax la ko wër la mom dañu dem bundu kat alaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 mo ci duggu na samuk serigne bara la jël ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay tuti rek so da keur bara keur lay dara ko andi fa lay wacc rek ci sabar be la nan apprendre ñep xam nañu dañ la daldi wacc fofu insha allah ci tabla bu son bi dañ la dara ji insha allah
0: mu am sabar mu ñu jexal taw fu ñu ci walu neew doole ci walu legu sey ñu ñu dañ ci yëndu
1: waaw ma bala am na yo xam nañu dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xam na rab ma la ko def ak bo xam na do ana mo xof jëm na def ay taxay ba yalla neew li taxam ci yow waaw la rawam le rawi da ay tax yaalla na bo ko wa le rawi da ko bo yo da ci manam ci katul yaalla mu dañ wa walu mo day manal ko yaalla bu ko ñaan yaalla yaalla dañ ko jox ak amna benen do xane li ñu wax 1147 wala 1180 la wara am ci mandu mandu mo xawa am problème so ñu ci dara jox ko jott da nga ci sawara ci way jaaw nga duggal yi bala ta na ci wara rappeler dal rappeler inshallah ci katul yaalla
0: ñu ñu gis kan go xamne si day am ay ciow danaka du nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni demé di indi galam ko ci kër gi mo ne man ndax dang ci def ay ñaan
1: da ngay toxal rawat wa rawat ci bako lay toxal da wax ne ku leena ba nafa wala ma jëgë ko day da ngay toxal soko toxale ba père dem jëgë ci kër ga jëgëlé gogé way def nak la ngay xamné yalla ko ñew nga def ko waaw bo do bo ko ci defé yalla nga ko rawat mo dañ ko toxal bu dëgg lañ dañ ko toxal dëgg dëgg dëgg mo mo mo wala da mëna ci dañ ko toxal kër bu nekk du fa dem baaji mo bo do yo insha allah su la joxe la wéta def ko yow rek tayam ñu ko gisatu lako waaw insha allah
0: muy am solo yakar na ni deg nañu ko fi ci sam sam ak serigne bara xure jeul bu fekke dañ fay ñew bo jëlé numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné ci mom moy romb konnis bi romb so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane so ko waxé inshallah rabbi dana la wari moy buntu kala kan naka non waye mu ngi fi ci arrêt cadre gi ku bëgg jokkom mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: may siar yep may mom la wala ni nekke may siar mbona ko xamne ni ya nga tuba balé ko nak ci sunu khalifa général mouride di ma ñaanam yag ñu wër sene man taxa mbacke di ñaanal nit ci abou barak ci wëru tedd yi ak wa kër señ fallu mbacke yep sunu baam guddal sa lafan da yagal len ci sen taxaway bu leugue reuy bi nga xamne nga taxaw ci walu magal ko di ñaanal mbolem kilifa ci dekk yi baye ñu kenn waye da di jëf sa sañu

ci xolam mu nangu loolu ci loxal yàlla la nekk wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim kooku mooy hidayatul irshad wa innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha kooku mooy hidayatul tawfiq loolu ci loxal yàlla la nekk kon xam-xam bi sëñ Touba andi woon doon ko jàngale booba buñ gëstoo ba gëstu ko dëgg dëgg dëgg dëgg ku mu nekk ci yow ku mu nekk ci yow jub ak jubal dana la yomb lool te murid yi bari nañ lool masha allah xam-xam bi it masha allah ñi ngi lëggéey waaye ñi dëng it bari nañ lool de bu sëñ bi wootee xumb bu iblis wootee xumb dañuy def lépp mën nañoo jëf lool lu ñu baax lu baax waaye mën nañoo jëf lool lu ñu tere te cekkiwul ne jàngale dafee nekkul waaye xam-xam bi sëñ bi doon jàngale mooy ban xam-xam mën naa bari waaye xam-xam bi sëñ bi doon jàngale mooy xam-xam bi lay jox ragal yàlla nga xam ne yow boo ko xasee jàng yow doo mën a def lu yàlla tere boo demee ci mbindam da nga ko cay fekk mu bari lool mu cay waarelu kemp lay katan saa su ne muy wax lan mooy xam-xam ndax xam-xam mooy fees dell aki xaraf fees dell aki baat fees dell aki masala digg masala yi xam ko képp yam ci ndax loolu mooy xam-xam am na ko na loo ko lu ñuy wax xam na ko domaine boo dugg mën na caa tontu waaye du borom xam-xam xam-xam mooy lan mooy luy def ci yow ragal yàlla loolu suñ Touba indi woon moo tax boo gisee ci téere ba da naan ci la hilali waxoon al ilmu ma aksaba xashyata al alim fa man xala minha fa jahilun mulim xam-xam mu luy taggul nit ki ragal yàlla ku amul ak ragal yàlla jahil la mais pourtant xam-xam a ngi fi xam-xam mi ngi fi waaye jahil lañ ko tuddee kon xam-xam ci sëñ Touba mooy li lay taggul ak ragal yàlla innama yaxsha allaha min ibadihi al ulamau kon moo tax sëñ Abibou Mbacke dégg naa daana wax ne nañu séparé diggante boromu jàng ak borom xam-xam boromu jàng mooy ko xam ne loo ko walaaj xam na ko loo cay wax xam na ko waaye borom xam-xam mooy ku ragal yàlla bandi pire day jàng sëñ bi bandi pire day fees dell xam-xam xam nga ne waa ji daj ak denn waay bëgg ko rey mu ne ko yàlla nee na képp ku rey bakkan tasee ko fa jëfe uxu jëfe nama mu ne ko jëfe namu la waaye du teema rey la bandi pire day jàng bandi way kon xam-xam bi sëñ Touba di indi woon moom am na jafe-jafe ndax ñi jàng bari nañ lool waaye ñi luubalit bari nañ ci lool li mbokk doon wax naan sàngara si dugg ci réew mi bari na lool te julli ñi ëpp ci ñi fi dëkk lu koy jeexal mu ne ñoo koy naan ndax da ngay wax ne xam-xam nekku fa ba xam atteb ku naan sàngara lan mooy dal ci kawam xam nañ ko dañoo lànk kon xam-xam bi sëñ Touba andi woon booba laaj na taxawaat ndax am nay gàllankoor ndax xam-xam bi ñi ngi koy joxe waaye leer gi mu war a àndal dafa des ndax sëñ bi nee na wa inna alladi lam yaxsha rabba al aalamin laysa bi aalimin walaw afna al funoon ak ko ba mu ko waxee ak yàgg walaw afna al funoon mooy lan mooy fànn goo koy laaj xam na ko kon am na ñoo xam ne nii jeexal nañ fànn yi yor seeni diplôme waaye dañuy naan sàngara xam nañ lépp dañoo lànk kooku yurut xam-xam bi sëñ Touba andi woon bi sëñ bi al ilmu naafiq bi sëñ bi waxoon boobu moo am na gàllankoor sëñ bi loola nag danañ andi dañ jàpp danañ tuñ lañ jàpp ne mooy saafara fi ba ca def mooy ci ñàkk xam-xam bi fii day dëkk boo xam ne ku waxal nit ñi liñ bëgg rek ñu jàppale borom xam-xam doonte waxoo li sëñ bi bëgg loolu gàllankoor la ci xam-xam bi ku waxal nit ñi liñ bëgg mu ne ñu ne waajaa ngi yoon ñaari bàññat yi mu ne murid saadix nga fan nga koy teg yomb na trop moo tax génn kilifa nee na ma murid gi li sëñ bi indi ci la bokk waaye li murid yi indi it ci la bokk di li sëñ bi indi ci la murid gi tax ñu naan murid gi fii nga xam ne dañ naan la murid waaye li murid yi indi it ci la bokk di da nga ko ciy boole de boo yemee képp ci li sëñ bi indi man nga nekk murid fa sëñ ba waaye doo nekk murid ci murid yi soo ko mënee muñ nag wéel boo ko munti muñ nga delluwaat ci mbooloo mi rek bari na fi yu bari yoo xam ne dañ koy askan ci murid gi te bokku amu ci cosaan

te boko tudon fi nit ñi bëgg ray seen bop te amul ci sant yoonu mari lool lepp ñak xam xam moko andi lool lepp liko andi moy ñak tanku ñi señ bi andi won kon xam xam bu am jariñ jamono ji ñu toll ndax xam xam bi andi daan jariñ moy xam xam bi jural nit ki ragal yalla te ragal yalla boko den xol da ngay gis ku fess del xam xam yori diplôme wax deug yalla lañuy wax ragal yalla dess na ci lool lima doon wax legi nak ci gat fi li fi gëna tassaro moy aliwa ju gat ak reuy lamine aliwa ju gat ak reuy lamine bari na ci ño xamne dañuy yegg di wax ba bëgg suufal ñi yeer di wax ki yeer ba xam di wax señ bi te ki yegg di wax ki yegg di wax lamuy yegg mom la engagé li wara jall ci mboromi moy ki wax lañuy gëna favoriser lélek ki yegg di wax lañuy gëna favoriser ci ki yeer di wax te bu jëmono xamna ñañi bayyi xel moy ñay waxal nit ñi luñu bëgg nañ dem ba xam xam biñ doon wax moy xam xam bu jar lay muju fax ndax ñako yor dañuy ragala wax leen dañuy egg ba ci jamono jo xamne ki di señtu ba andi won bu bëgge wax sax dana ko rabbe lu ñuy tuddé tégg lulu ginaaw xam xam la bu sax bu señ bi andi mu leer nañ lo ci rabbe ay téggine la ca wara nek ci téggine yépp señ bi def nako ci yow kay ñel dama bëgg dama ko bëgg rabb bam deppok li nit ñi bëgg ndax wax lu nit ñi bëgg mo tax ñu bayyi la lélé nga andi beuyit yo xamné beuyit wo xamné sax ben beuyit la ci andi fini amna beuyit wo xamné yu mi day gar walé té pourtant lolu señ bi ko wax mu lér nañ fa dana jehlan jehram anna masyukh hada zaman julhum fukhuhu boko léralé nang ko wara léralé amna ku dé taxo sax xaram xol dum koy rabbé amna fi amna waxtan ka tu diine bu mag fi bo buma tudon turam fi ngeen xam ko way la ko bugu tud waxtan na fi ci juma eggale am ku koy weur duma wax na kilifa da am ku koy weur bu ko fi dal nan nako la nga don wax ci juma ja ma tax ngay wax bam ko waxe dañu rebe beug de mu ne dama do weur ne dama beug fi tax xare waxe la li fa bana jahran annama syukh hada zaman jullhum fu xamlu suñu ba wax fu man serigne yi dina jamono julluhum li upp ci ñom fu xoxun ay fiir lañu serigne bi ko wax de li upp ci serigne jamono ay fiir lañu fini boko waxe nit man nay ray bopam yow kay bo ci bokku bokku ci jëru nga ray sa bop yu mel ni la la wax na te serigne bi bindu ko bo cey waxtan te rabbi wako luñuy tuddé tejjel luñuy wax dañ nan diw dafa ñak tejjel amatu talibé ba lañu waxu talibé war nga xor sa bop fo nek kon lool buñ ko topé mu jël jotay bi waye xamal ni xam xam bi serigne bi indi won mom amna galankor bu reuy ndax dañ koy yor bonof di def leneen lool nak lamuy jur moy lan ya taxaw ci kanamam moy xam xam ba taxone ñi wax bobé dafé nekkul ndax dañ ko bayyi ngir aduna koku ben la ñaarel ba moy lan da nga wax jaamu yalla señ touba fim teggon jaamu yalla ak ñam yaron fañ ko tek boko def comparer ak jamono ji yoonu mourid danaka dañ ko japp yoonu banex ak naflay ci walu jaamu yalla señ bi bañ ko nenañ wax nañ ko ndax da nga nelaw dane duma ko xaar fen duma ko xaar fen kon jappal ne am nañ defi ganda ganda ci walu jaamu yalla ndax ñi ngi roy señ bi ci taxaw guddii di nafi la ndax ñi

yure yi sax jeerul koy def ile ak mbollem ñi ñeekoon ak nap ci mom ana zalika moy dañ leena tagat yar leen ñu fonku jaamu yalla ba kontiné jak da nga nan tuxit ndax leeru ngeum yalla gi nekk ci mom ay saxal ci jëm ji ragal yalla bo bëgge ragal yalla bo bëgge sa jëm ji ragal saxal ci jaamu yalla bo saxé ci jaamu yalla rek lam lay jural moy lu lu la gis ragal la fa hisma takhaf ilahaka al ahad yakhafka min khawfika kullu ahad bo ragal yalla mi la tak lulul yalla ragal la legui nak fi da ngay yalla est ce xam nga ne li raw do yahin liggey bibliothèque bi liggey ko barab yi xam xam yi man jubbanti wat nañ ay xalaat yu bare bare bare ci ande am nañu jappane mourid ndax ndax lima ci dana ci net li ben ka dafa am ci mouritani pour wal na ne am nañu xam fiñ li señ bi doon wax na ne kep kuma bañ amul lu ma xafé waye kep ku ñek ci barap yor malakaanu lu moy bëgg wax jaaré ko ci yow yoral nga ma akko jox lu ma la ko bal bu mukk

nga ne yow ci mom nga aju sabantal jaamu yalla lum ma fam nek waxtu julli jot mu jigi ko jall ndax da nga allah akbar gi ñu wax ci jakki mo yalla gëna mag lo nek demal jaamu yalla ñi xel na bara dañu noddu mu sanniku nga diko askano sabantal jaamu yalla liggey yi doon liggey lo yeb buñ ma sem nodd dana fu ngeen yemon bayile ko dem julli ji wonop su fekke nodd nañ luñ fa defat bu ñew nakoy firi nga askono ci mom sabantal jaamu yalla fan nga ko tek yiñ koy askano lo yeb ci ay barab yu romb dafa julli won julli geejje julli ñaar rakay ndar nangam nga di askano motax lo bo seyru waxon lamma da'a allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusul kunna akramal umami lol aw sax la kon ku am kilifa gu mat kilifa war nga nek talib bu matu talibi jaamu yalla gogu nak galan ko bi liko indi moy jappane señ bi wara def lepp señ bi lolu ay taxal la ndax amna digi nak ko señu ci nga ñom dañ nga lay doylo ci bëgg la ba nañu mëna ko nañ bayyi lek ak nan ku muñtu bayyi lek nan dama jaamu yalla sa borom li len ay taxal la rek señ Saliou Mbacke wax ji mo xon ju mata bayyi xel dekk bokku na ci liggey setanu sabu ndigal jogi ci serigne bi jëm ci talibi mu jitu ci ñom ne len li mu len digal moko man su ngeen ko mëna bu ngeen ñew ci mom len lo ci liggey bi setan ci la bokk kon jaamu yalla gi mbokk yi buñ ko topé day wi am nañ ci jafé jafé bu reuy lu mata safara la nga ñew ci liggey nak buñ ko waxé fi moy dem ci tolé dem ci martaba dem ci nangam bi dem ci nangam am nañ ci galankor bu reuy amna ci galan ko bu reuy duma ko jël na ci côté économie ci côté politique dedet nan semence bi da tassarok nan dañu ñakku liggey nan sonesse bi mo fi ëpp ak yu waxuma lool de lima wax moy lan galan ko bi am ci liggey moy liggey bi Seigne Touba jappé wonu liggey la wax galan ko bu reuy da ci nek ban liggey la Seigne Touba jappé won liggey yi ma lay wax foko fekke ci mbindam liggey la ci jub liggey bi ngay ñaké ngir am ci dara am ci dara yobbu ko sa njabot sa bu baat yi may tuddu mom la jappé liggey bu kasbul halal talabul halal iltimasul halal bat yi lay jefandiko bu jublo waxtan ci liggey bi lay sante bobu lañ am jafé yoon yi upp ci ñi liggey nuñ dajalem kom rek lañuy xol xoluñu ba xam lewna wala lewut nana gañ rek te ñi Seigne Touba doon tagat daf leen doon tagat ci ñu lepp luñu jot mu doon lu lew ndax nit sa bu jefandiko lu lewut galankor lay am ci jaamu yalla dañ wax nak wax andala kula sop da nga mujj melne mom lekkal lula sop da nga mujj def lu melne lolé ngay lek ku lek lu haram lu bon lay def ku lek lu leunt lay def ku bëgg def lu lew lu dagan da lek lu lew ndax Saad ibn Abi Waqqas masna wax sayyidina Muhammad ne ko ñaanal yalla

ab murid nga yal na nga nekk murid ci señ ba señ ba nak da ngay tanku ji li señ bi wax ne modik murid da ca bokku nak moy di liggeele liggey bu lew du no ami alal baxna jafé jafé lañ am bu reuy nit ñangi ñak guddeek beccëk nit ñangi soli guddeek beccëk waye lool ab laaj la am ñu xamne ay murid lañ waye sacc li ñu liggey ay murid lañ de bo leen ñu ay murid man ñu na xex yow ay sacc yu ngand lañ sacc appareil jambar sacc la bokk am ñu xamne ay murid lañu waye dañuy nar bi am ñu xamne dañuy jënd ay am ngir nar bi buñu di nar bi rek nar bi sax day mel na am na kilifi digina am na kilifi yu nar bi digina yalla bu mu am nak digina am na digina ñu wax digina am na kilifi yu nar bi waye dañuy wax rek digina moy bëgg tedd tanugo wala gi lolu ko indi waye bu fekkone li ñu wote ci murid deug la nar bi fa am place su fekkone liñ ci murid deug la ay sacc du fi am su fekkone liñ wote ci murid deug la fo tek alal sang ko fekkat yi amna image yo xamne murid ge ko mom mané l'islam ko mom amna image jakk la ju ñu julli jakk ji appare yep du julli te ku señ bi image bobu l'islam ko mom yoonu murid ko mom ñu isé fi nañ ci té appare gaay dañuy julli bo ñëwé do fa kartos ndax ku fa dul bayyi dal do fi bayyi appare xam nga ki sujud ap ni deg ni mo fa jull bi def ko ci poste bi tey sujud day sacc bo ko sujud di man juma seigne cheikh ji may julli dama dan def sa bu mu jullu yobbu sama dal suma ñëw fekk ci sacc dal yi legi nak damay waj ba jekk sol dal yu ñaaw dal timir lay sol legi nak boko xamul da ngay jappal wa seigne mom xana mom mi toilette wala fi di sol dal yi dal timir yi ni dal timir fam mo koy bayil mom lo fukkul fam mo koy bayil kon pour won la ne pour won la ne manam jëmmi liggey sacc du liggey damay wax sacc kenn appuko fit mom nek bo tejut nga atam ci dug xamul lay fekk ci bir sacc app fit ñep du liggey nar bi du liggey hatta wor amna ño xamne ci wor lañu dëkk bi señ bi lu neeng fi amna xamne seen kër yu rafet yëpp ay pakki jambour kep lañ jaay ay pakki jambour lañ jaay mu ne tabax seen kër bam na jekk amna fi te suufu jambour so jël dégg naa ci benn riwaaya bo xamne bu saxé sa bo benn mètre bo jëlal jambour te mumoko ci suuf si bu ëllëgé def na la ko yam légui nak ki sacc pakki jambour nak yow atan nga lolou ëllëyumul xiyam ñal ko ci fonas bu fon nga jëm ak mom fi tay kenn ku ci na jima jekk rek no jekke baxna yoonu murid du nun de du no jekke baxna de na nga wara jekke waye nenañ dajale luñu gañ liggey mom no ko dajale joxel ëdiyé tay tabax jakk xalaas lolou lu ci gënné de xana xamone sa bo jëlé alali jambour alal ñaar lay aram haram li geyrihi ak haram li zatihi haram li geyrihi moy alal jo xamne ni manam du alal ji aram way anam gim ko fagu mom la l'islam nangout alal ju dañu wax ne mom mi ko fagu degg nu ci mom way keneen kuñ ko meuna jox man nako jariñu motax alal ju mel non buñu tabaxé jakk mel ci nga julli kuñ ko jox man nako jariñu way haram li zatihi nak moy jëmmi alal ji ci bop mo aram melul dara lu mel buñ ci joxe misal dañ nan alal juñ fatch melul dara lu dul delo borom ndax lo ci def muy gëna sori borom fi nak bo saccion alali jambour don da ngay dem bitim yow yanu kessu tubab andi tabaxal jakatay joxe adiya lan ngay joxe adiya don non kessu tubab bi nga non tabax jak kun liggey bu ngi seen jeen liggey liggey lu matali jeent la ndax nit ñang ngaf nga gude becc marché okas ba nga fess gude becc surtout nak marché okas ak pexé señ bi li ma tuddi jënti bari na ay bi gëna gudd ci alquran ci walu jëflante ci walu njaay lay ak bor ci li yëm degg nañ ci mam yi ko xamna day ku yalla may da fa romb ci marché bi mu rombé ci marché bi rek mu jekki jekki rek xawi ko ci kaw daanu ci suuf di xam biñ ko laaje lu tax muy xam mu ne da degg ci bir marché bi ay balax yo xamna mi nan keng ma ngona ko keng ci tawaru jahannama balax da nam nan keng ma nga na ko keng ci sa waru jehanam lolou ko xamlo fi ne ñi pexé ci marché bi

xana xamone effort la laaj bul joxe lo momut bul joxe lo mom bul jël lo momut pesse yombul de da ngay fexé ba fukki deremi soukar yimu jënd lola nga koy jox masalan pesse bi na man da xew bum uppe fe bum uppe fi fi ne da ngay gis ko xamne nan man bu uppe ci man na uppe ci fe jox nga ko lo xamne dang ko jay tu momuko wala sax ko xamne mom day jay dara waye da ci def jënd di jay pep def ci souf su bari nga xamne bu ko jëndé bu ko pexé day dem bu ko layé bo nopi lay gis ni souf su bari mo yok tonance bi amna ñukoy def lu lepp mi ngi fi waye ñikoy def nañ xamne loola sori na yoonu mourid ci ko dund deug moy ki ma lay waji wax koku bu ko ñepp melon ci bëggey di tax ñu wax kon wa señtu ba xal dafa am benn kilifa go xamne koku man ko naw ba legi da yore place di legi kankayeri la wax am ku ñew ci mom ne ko dama bëgg manam lim jël ci mom valeur ci misal rek bu fekkone valeur 500,000 la jël ci mom valeur 500,000 la xam bo jël kankayeri bo jëlé bagage bu nopi da lay bindal facture légui na bu jëlé ci mom valeur 500,000 xam na 500,000 la war bind ci facture mom da ko jaay mu ne ko légui da ngay bindal ci facture 1 million la fi jëlé xam ko ko moy ko abor ka deug am na fekk deug la ne ko bindama ci fekk ni 1 million la fi jele bam waxe ba dane kilifa gene ko jaay jox ma samay bagage jeyetuma la señ bi 500,000 bu taxaw sang soné nit ko xamne dafa wacci yon bu fi ñepp taxaw ñepp jup wa amna kum don ma sama yonne ko jël ko bindé facture yon dede bu ëllegé mu def ko mu def ko kenen motax ndir mi dang koy dund yek ko du wote woko kep don ko de dede dang koy dund yekku ñu doora xamni ci nga nek ndox bari na ñi woto yoonu murid mais branche legun bari seen prise ba legi kon liggey bu am nak jafé jafé bu reere bu mané am nak jafé jafé bu ñakub liggey bu ñak yëngutu bu ñak son waye nax nang koy taggo niko señtu ba santane ndax talabul halal la wax ñun bu ñi liggey dañu wara sakku lu lew la señtu ba jappé liggey benen liggey budul liggey bu sakku lu lew señtu ba jappé ko liggey tan nit ñi nuñ mëna amé lañu wër lolu jafé jafé bu reey la ñak genn asagi nak asagi ci liggey bi nak bari na fi lool ñak genn asagi am ñoo xoy ma la da nga leen yorel bor ñu tire ko ci ak ñu soxal motax leele ngay deg marché bu lak man ah mbaadu alal ji warona genn te genn ta ay diam ci bop borom khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tusakkihim biha xam nga alal bu wone genn te genn fosan lay don ci alal ji ta ay diam ci bop borom kon liggey bu mbokki mat na setat ci niñ koy defé ta alal mom lañu xar gënte ba ci am solo feek mi ngi nek solo du am jariñ bala mo am jariñ genn waaw ñun ñepp ko bëgg ku sañon ci yow da ngay nek millionnaire ñepp ko bëgg alal waye lu mu bari li ci nit ñi def lepp nga ci kep nga ci def waaw mo tax tu damay faral di wax ci walu gu nan li señ fallu daan wax ci alal man na bayyi xel jël ko te jël ko neena jël ko mu doonu jor def ko jafé na nana jël ko mu doonu jor diko jël bam jeex def ko jafé na te yalla jëlula ñu jël la jalla ndax dañ lay denc jalla jël ko ndax dañ koy mirage motax mu ne jël ko jafé na te jalla jëlalu jëlula ñu jël la jalla jël ko nga ñew na ci xidma yit am na jafé jafé ni xamna bu waxtu jotté rek nga wax mako ci ma taxop même xidma moy lan moy leggeel nit di ci sentu bay bi yalla ëlëk bobu jafé jafé buri la nit ñi finne liggey biñu liggey ndariñu tew mu tew lañ ci soxla waye ko xamne day liggey rek ngir yalla liggeel nit ñi kep ngir yalla fay yalla la cey xol lolo boko don nat ci jamono ji dafa jafé li ëpp ci nit ñi buñ lay dox dañu bëgg nga sant leen te ki liggeel yalla du xol ko ko sant du xol ko ko xarab bal tax ñako gëna bañ ñoo lay gëna jariñ ndax yalla lay liggeel lolo jafé jafé la ci yoonu mourid fini amna ño xam bo leen tekké ci mbolo bo leen taggé man nañ la defal lu ne waye bo wété ben dërëm do ko jëlé ci ñoom motax xidma jëf buri na ci yoonu mourid ta mo ne xidma bubu manam mbir lu mu reey ci yoonu mourid da am mourid

ñeddee tu soo ngay fanaanee nelaw di neenal sa bëccëg du ak ca nga kat ku duy biiram ak ndox ku duy biiram ak ndox di foo koy nelaw tanaa maa di soo fii ñu xoo ko soof suñ day ko wax de waxuma ko du leen laa wax kon ki mana ci topp ndigal ak ndigal mooy lan dañ ko war a lijjanti gisee suñ tubaab bi muy wax bi muy santaane topp ndigal daa am yu bari yum ko yum jiital wane kañ war a topp wane nañ nam war a mel door a indi nag ndigal lii sëñ tubaa dafa leer de moom tey man ko waxma di gis nga ndigal li bala moo génn fi lam bëgg ko di ko jox addiya sëñ de ko leeral boppam da ko leeral da cee tudd baao fi lleyli baao bilmunajaati tajfal madaajia fi leylin junubuhum wanaasi nas

kay ciop señ bi kay xew li ñom batu père mo ngoy dugg père mo nañ ko baye wa père rek ba ci sax nit ñi dundé xamna day mel ni ngi noddu kon ci teggin yi daf ca bokk ba ci nit ñi dëkke señ tuba bo xolé ñin yaroon daf leen yaroon ci dëkkin bi fi ni ñun ñep wacc nañ suñu kër nañ ko tabaxé dañu xol dañu dem Europe gis ay plan yu rafet rek ñu tabaxé ko suñu kër waye kan mo ci gëssu na señ tuba daan tabaxé kërëm nam daan défé kërëm nam ko planifié wu kan moko gëssu ci def ko ñetti xaj kër señ bi kër jigen ña kër do nga ya non la señ bi doon dox kër señ bi kër do nga ya kër jigen ni ñam doon ya rek non lañ doon planifié seen kër kër señ ba kër do nga ya kër jigen ni kër do nga ya kenn do len tek kër señ bi nek ci digg bi kër jigen ni fete de kenn lu muntu dem kër do nga ya tay di jigen te jaru ci kër señ bi kër ak nang da fay ngay du ñepp bokk ñu nek rew mo fi ne te mag ni amon nañ ab yar ci walu gog ak señ tuba ni mu fiero won da fiero lool mo motax ci magni sa amna ko ci rowan ko rombu new gi jëm ci bir jigen ni boy fatu yalla nga newé ni new gi lolou fiir lam fiir mo koy tekkal moy dañu fiiron dana la ci netti kenn ci magni ci programme bu buñu yoron amna ci magni ko xamne degina kërëm da ko defal nonu señ bi demé defé kër moy kër señ bi kër do nga kër jigen digënté kër jigen ni kër señ bi la def ben tabal jo xamne ben tabal genn wet gi mi ngi fété kër señ bi genn wet gi mi ngi fété kër jigen ni jigen ni buñu toggé ba nopp lañ togg dañ koy def ci ndab ñew ubbi asbuntu su ndaw ci tabal bi daal di koy buux ci walu gi fete kër señ bi amna waxtu bu jëlé ci la gëna yé jël ñam wo dem ci tibati daal di jëfëndiko amna waxtu bu jëlé ci lañ koy délo ci amna waxtu bu jëlé ci la koy jigéen ñi jël non lañ ko daan doxalé daal daawun gisante mu am nak ci señ bobu benn bis bax da ñew di sét ci yaayam mom señ bi ki ma lay wax kilif ci mag kenn ci mag ñi ñew di sét ci wajuru mu jigéen xam wajuru jigéen ni bi mag ñi dañuy am ay sabajam yu fa nek jigéen mu jappé ni fi nek wajuru ñu jigen képp mo fi nek amna sa bagam bu fi togalé waye bëkk bëtam ba ci bëtam téggo da fala dag jotay ba daggé muy dem di fop wi xatt di ko def ci bëñu bëkk ko yaq ñet jappal ba di ko bëgg moy lo yalla genn kilifa ko dig dal señ diou bay ba nga gaw señ diou dañ yaq bëtam ya fofu la mag ñi nekkon moy yar boba amna ci

0: lama ñëk xol moy damay xol met wajal lay la wajal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su la xolé ba xamne wajal nañ la rek wo lu wajal lay la suñu borom may na mo ne dara dootu jaxé ci man ci yaw mo le insha allah dana savare mbir way su ma dara ba xol xamne ki wajay yo dess na dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muyu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
0: wa bo ñëw man su wala xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan yu la yor bu ci am xara xajo ci dérek dama la koy ullo ngandiko ci sa dana xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci duggu ba li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam ak ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xam sun borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñëwu engagé me len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan len neneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek fajj ñun dañu ñaan dong dañu ñaan yalla ke xalé la fukki daraw ay duwel fukki wala aw téwér la tass yaakaara la ñetti jooni bu boola yow la nga xamne mo taxol lay def ko wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñëwé da la ko tek mom ak luma la doon waye nak walu yéxal ga mom mom duñu boole ma yow lo dikké

0: def ci ay milliards yu bare bare ba bare tassale ay dara yo xamni da koy tabax defar tamit ay beureubul liggeyu ka yo xamni pour nit ñi daal di gëna mëna am xam xam dem nañ ba xamni Touba manam dafa am bombe à retardement bo xamni bi mi ngi am ci bi société bi moy li mag di don ay ndaw ba paré tollu ci waxtu wara mëna jariñu té amuñu xam xam qualifié wuñu lolu catastrophe la ci ap société wa lolu nak kon dafa mata bayyi xel lol lolo tax nak serigne bi bim bayyi xel ci lol lolo tax mu taxawal lu melni ay dara ngir nit ñi daal di mëna jàngé motax wayjuri tamit war nañ ci bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa baax te xamni dom moy doni mak ëlëk te tamit moy doni tamit ñi nga xamni ji ni ñoy avenir dekk bi waye waxuma la ak avenir dekk bi waye ñoy avenir réew mi ni nga ko waxe tamit jël ak jur jël lu melni ay xéetu bur wi lu melni lokoy minal nga xamni da koy tam bu ko gisé di daw lu danger ngi nonu nax waxuma la dara waye dekk bi rek bo fi duggé tay ji yoré auto di dawal yow danaka da ngay muju décroiser wu ndax do dem do dik fo tourner danaka sarret man nga dajé nit sax goné gu ndaw mu yak sa auto danaka day wacc taxaw rek boko xolé dang ko yeureum manelo ko dara li ngay muju def moy muju ko bayiko mu dem kon lolou lepp ci mal éducation de base la rek bo xamné bi lolou autorité yi dañ ci wara mëna bayi xel bu baaxa baaxa baax benen bi dess tamit ci session manam ci walu dekk bi nit ñi fi nekk ci comportement bi ñu fi wara nekk ndax yaakar na ni Touba légui dépassé na fu bare bare bare bare fo xamni ni fi len ko don xalaté waye tamit fi len koy xaré tay man nan nga ni tay am rew la manam terre accueillant la manam bo xamni bi da fay accueillir ñu bare bare nit ñi nak kenn ku nekk boy ñew ak sa façon bi ngay ñewé waye japp na ni képp ko xamni ki ni dëkk bi mi ngi lay servir ngal la yow tamit yaakar na ni war nga ko wara mëna rendre manam le minimum de respect gi nak moy manam ko fi nek umbele wo xam nga ni Touba am nay bëgg waye tamit am nay téré ginaaw ba nga nekké ci dëkk bi nga jéema fexé tënku ci lépp lo xamni manam doxinu sëriñ bi la doxinu sëriñ bi nak wéssuut moy lu baax rek ak lu rafet ak lu jakk té loolu yaaka na kenn ku nek xam nga ko ndax do maadama dañuy wax ni kenn gënu ko xam bopam ku wét xam sa bop ku tëdd tamit xam sa bop bu baaxa baaxa baax kon tay bo fi nekké gan nga ñëw fi mo xam fo mëna juggé mo xam ban nationalité ga ban d'origine ga bo ñëwé ci dëkk bi yaakaarna lila dëkk bi di servir ci walu yermandé waye tamit ci walu tamit teranga yawit yaakaarna né war nga fexé manam ba comportement bu baax bo xani bi ni tamit manam dañ lay jappé manam bon étranger bo xani bi danaka fo dem dana la mëna safo waye tamit dana la mëna yego baax waye li bon moy étranger bo xani bi ni da nga ñëw ci ab dëkk ba di la téral nga tourner di xex dëkk bi nak wéssul moy di ne ci dëkk bi di influent ay nit yaay dégg ci lo xamni ay xéetu doxalin la yaay dégg wala ngay faral di yaq manam du ci bare bay yoyu amna ci lo xamni yaakar na ni wara mëna mata bayyi xel bu baax baax baax baax kon lolu war nañ ci gëna bayyi xel waye gën ci gorgorlu bu baax ndax dëkk bi lim soxla bari na lol manam buñ ko waxé ci walu infrastructure ci walu lu melné tali ba ci lu melné walu cadre de vie mën nañ ko wax ndax lolu señ bi suñu ñëna ci wax na ci lu am solo cadre de vie nak buñ ko waxé moy walu ñi nga xamni dañuy jël ay xéetu bu tawé ñu tejji seen défense yaay tal seen machine muy aspirer seen fonds yi di ko tour ci mbedd mi te loolu catastrophe la waxuma la dara waaye baaxul ci environnement bi parce que pollution lay créer te loolu dafay indiwaat jafe-jafe ci wér gu yaram ci doomu aadama yi kon loolu tamit bokkul ci civisme nag mooy nit koo xam ni kii da ngay def loo xam ni lu normal rek te jaar yoon waaye waroo def loo xam ni luy détruire doomu aadama yi la parce que yow yaa ngi def loo xam ni yow yaa ngi posenewaat sa propre maanaam askan waaye sa propre famille ndax loolu jëkkul yelul kon lolu war nañ ci gëna mëna bayyi xel waye tamit war nañ ci wara gëna mëna xoss waxtaan ci bu baax baax baax baax sama sama
1: masallah jërëjëf Seydou Saliou waxtaan wi amna solo yaakaar naa ne ni nga ko waxee buñ ko marché noonu li sëriñ bi bëgg ci dëkk bi moom mën naa am bu baax a baax ndax gis nga dëkk bi yomb naa mokkale alxuraan de dëkk bi jàng fi alxuraan mokkal ko yomb na lool jàng fi xasaayir yu bare bare tari ko yomb na lool waaye nag discipline ab yar Seydou Saliou ab yar moo amul ci dëkk bi gis nga Ndakaaru Njaay gee dañu dem fépp ab goné sax boko wowon tay ji par respect lay waxe ak yow mais fi da ngay wax nit ab sarer mu sanni la lox xana dafa melni fas wi ñi yendol wala mbam ñi yendol da fay melni niveau xel bi manam male bi da leni yobale ba senum xel da fay seug te señ bi jang limi bax bax bax ab yar da ka gën nak waaw ab yar da ko gënte ab yar mo manki dëkk bi kep ko bëgg yar mu sanni la loxam ba mu wax la lu ñaaw waaw da ngay gis ay saret yi ci diggu tali bi lañu dakante auto di ñew duñu leen faalé xamuñu droite bi lañu wara jaar xamuñu gauche bi lañu wara jaar da naka bo xolé magal Touba kessé lañu am respect ko ndir te boba ay gani takdir ñoo fi ñew wacc ci aksi yor seeni xeer ku def nak tek sa saret ma ñu jëflanté ko yow mais bu wéso lu leen neex lañu def tay Touba gi ñu xamné police bi fi nek deug la ñi ngi sante manam président de la république ndax bu ma waxé lolu moy barki dembu biñu magalé Touba bu nopi défar nañ fi benen inauguré ben police bu bes fi ci taw fi amna solo ay djégoy kanam ndax ginaaw sénégal gep ñoko soxla tay it manam xala nga dëjut fep lu ñëpp bokku lo ci am lu ñëw ñëw sante waye nak bo jappé né Touba moy deuxième ville moy dëkk bi nga xamné bu mo ci ëpp kon faaw ñu gën ko dolel ci walum takder dëkk bi li fi nekk ci ay takder bo leen seddelé woon ci rond-point sax ñu jeex bari wuñu da naka yenn sa yi ngay gis yépp ay xej ay renfort lay doon rek waye gis nga yar sa bop dafa am solo waaw sëriñ bi mom joxé kaddom la man dëkk bi ñoko wara mëna jappalé ci bëgg bëggam bi mu am Touba barki de mondjay ma ngi déglu Seigne Abdou Samad yalla na fi yagg té wër di wax ak ministre bi nga xamné mom lañu dénk walum transport bi fi ñëwé mu xamal ko néko Touba warna wéssu nak xarxaramu sarétu mbam war nga fi indi benen transport bo xamné dinañ ci mëna dimbali ko ñi yoron sarétu mbam yi ñu joxu leen ko ñu ci amal seenu liggéey seenu yaxantu ka sarétu mbam yi di daw ci biir dëkk bi nak té bo xol la bokoy wax nak da fay melni da ngay laal borom sarét yi amuñu luddul sarét wala dedit waxé wuñu nono buñu sañoon sarét yi ngeen yor ñu jox leen luko gën duñ leen genn ci li ngeen nekk té duñ leen jox luko gën waye nak ñepp ño ci waxtaan kenn ku ci nekk man ci duggal sa loxo baaxa baax ndax Dakaru Ndiaye ge transport bi fi nekkon ay xéet yenen auto la won dañuy dem diko sansé diko sansé diko sansé li fi indi vert blanc yi mën na fe indi wat yenen xéeti transport yo xamanteni par rapport bu ba duñu am sarét yi wala bok duñu am fasi wala bok mbam yi waxuma la nak ak nak yor sa sarét di def course mbam di drogué sa mbam wala nga drogué sa fas lolou ak séguñu ci waye nak ginaaw sëriñ bi mom mo ne ñi am fukki at ak juroom ñet ñom ñoo jëm kaw ñom ñoo wara yor li di fas wala mbam ñoo ci wara liggéey ku amul nak fukki at ak juroom ñet jangi métier la war wala jangi alcorane ci daara ja lolou mairi bi warna ko ci meuna jappalé bu baakha baax lén nak su féké nak mairi dafa taxaw sétlu bayyi nonu carrément liñuy wax dañ nan dañoy yor seenu xaar di fay sak wèr liñuy gafaka gu ñu duggal ci mairi bi gafaka am lay sam sam gafaka ak mairi bi nak sam kaddu sëriñ bi da ko upp doole gën ko upp yool kon yaakar na né mbokki waxtaan wi mi ngi nonu bu baakha baakha baax bu ko défé dañu ubbi liñ bi ci 88 628 1902 ngeen bayyi xelit né jëm ci li jëm ci walum France sëriñ bi wax nako moy ñi nga xamanteni dañu bayyi seenu France ndox mi di genn ci seeni biir kër ndoxum sango kay laam ndoxum lum ci mëna doon foot wala yu mëna doon nonu mëna genn ci seen biir kër nak di tabbi ci mbéd mi mom loolu mom wax dëgg yalla c'est déplorable loolu mom Seigne Saliw lu day war la ndax mën na joxe micro mën na joxe fever man nga rom man nga yor yeri yu set bëgg julli ji jaar fa manam sobe sa lal ko nga wara yap jappat yoy yep mom xam nga tam lolou tam bokul ci ak chat nak vraiment lolou bokul ci ak chat te buñu wax dëkk bu sel itam chat da ci wara jitu bu baaxa baaxa baax boy tuddo dëkk bu sel dëkk bi da nga wara selal tambule le yow ci sa buntu kër wu jëm ba ci mbedd mi lepp wara set yaakar na su boba bo ne dëkk bu sel bi la dëkk wala dëkk bu sel bi la jëm ñu mëna xam carrément ne yow la koy sel yow ci nga bok te li sëriñ bi némé ko ba gis ko lolu itam luñu wara baye xel bu baakha baakha bax Serigne Sallou muy jëm ci walum France
2: wa lolu mom dafa nek lo xamni luñu petit tek Serigne Bad la ndax am ndoxum kasse moy OIC bo gisé ñi nga xamni moy for bi ñi def ci dëkk bi moy gas ay canal parce que lolu ñom la war waye tay ndox mi nga xamni yalla borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy wacce ci dëkk bi mo warona jaar ci canal yi bo gisé danaka amul lu ndariñ sax ñi nga xamni dañ ci jariñu sax danaka loolu parce que ndox mi da fay polluer parce que fuñ né bo démé ci

ki yu mag yi nga xamni dëkk dëkk Touba bi loolu doko fa gis ndox mi nga xamni mi moy ndox mi borom bi di wacce bu tawé fofu bu tawé ba paré ñom dañ koy jël di ci liggéey di ci rosé seeni tool wala affaire mënon waye tay bo xolé ndox mi nga xamni bi ni mo jogi fi Touba tay amna sax ño xamni ñi jël seeni fonds sax brancher ko ci conduite bi bu ko défé loolu da fay yaq manam li nga xamni ay nit mënon nañ ci jarignu parce que quantité ndox mi wacc ci dëkk bi normalement bu fekkone ni jël nañ ko estégo ko tek ko fin ko wara tek tay bari na ay site yu nek ci Touba surtout côté yi nga xamni ni fi la bassin yi nekké han nit ñi man nañ di bay ci ndox mom non nor ak nawet waye ndox ma bo dé xol da fay am microbe yoyoy tax danaka mëna amul kenn jarign waye waxuma la dara lu ci ñor sax boko lekké après yow lolu man na la indil ay conséquences ci sa walu wërgu yaram kon bu ko défé ñi nga xamni dañuy faral di def lolu ñu jëm ko fexé bayyi nax lolu baaxul da ngay jaar ci am mbedd mu leer na ni la ndox mi wax deug yalla du ndoxum kasse ndox mo xamni bi ni day ñuul kok yaay rek padé nga xol ko gis mu leer na ni la day xéñ leer na ni la kër yi nek ci koñ bi amna ño xamni ñi ni ñom ñuy vider seen fonds diko tour ci biir ki bi kon lolu señ bi bu démé ba wax ci rek manam amna ci ay firnde yu leer nañ constater nañ ba xamni li fi dafa ñu ko gis ci biti waye wax deug yalla lu melni ay côté Dakarou gi lañ ko daan gisé ci yenn quartier nga xamni bu tawé rek danaka bu toxé ndox rek gaay yi commencé ñu vider seen fonds yi waaw ndax

0: monté ko sa France bu tawé nga vidé nga tal ko ndox mi di touru ci bir mbéd mi bu ko défé yaangi énervé ñëpp bu ko défé nit ñi waxuma la doruñu amatu ñapp waye ak wër tamit doru fa amati parce que yoy fa lañuy tek manam lepp lo xamni leni dafa da fay créer microbe du fa juk té yow da ngay xey suba di gis affaire bi mu lér nañu la sa intérêt personnel mom mo la ko def té yaakar na ni 25000 francs wala 30000 francs yi nga xamni dang koy fay op auto mu ñew vidé la sa France lool yaakar na ni lu ko gëna civilisé té gën ko nek yëf nit tamit amul kon loolu dañu ci wara bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baax te xamni dekk bi dekk la bo xamni bi waxuma la dara way Touba lu ko gën ci walu manam ay lotissement bu baax amul ci Sénégal ay mbéddu yaatu la am ay mbéddu ama am solo la am liñu wara def moy ñi nekk ci dekk bi fassiyene gorgolu ci cadre de vie buñ ko waxe moy reboisement manam fexé jëmbat ay garab ci dekk bi parce que tangor yu metti yi ngay gis ci dekk bi lepp lolu kep la ñak fonk ay garab ñun Sénégal liñ gëm moy man nga gis ko jël ap kër def ci ay millions yu rut jeex yaay dégg té bundu kër yi dafa def manam benn garab dako fa def parce que xamugo tambugo té garab dafa am solo garab mo mëna tenir suñu dundu mo xam ci walu nawet muy taw normal mo xam tamit ci walu tangor bu ñëwé mu mëno dimbali ba tangor mëna wañé mo xam tamit ci walu avancement ci walu désert bi poussière bu metti bi loolu lepp ñak environnement bu baax képp té ñun suñu dëkk bi loolu dafa manké gis nañ fi sax ay kurel go xamni gi ni wax deug yalla dañuy dañ ci taxaw sax di jëmbat ay garab di def lu ama am solo waye loolu manam activité manam numu manam participation bo xamni bi ni manam nit ki lolou munu ñak yow mi nga xamni bi ab ben dom nga bo xamni bi da nga nek ci dekk bi fi bu nawet joté war nga wara mëna sax ni ah man kër sama buntu kër gi kër war na fe wara mëna wër sax ak garab go xamni sax dina ko fi def lolou bu ko xép jappal ni yow yaangi participer ci manam écosystème bi manam dekk bi ni mi doxé ndax bu fatani waxuma la yow kasse waye garab li ci dundu dafa bari li ci wéku dafa bari fum né amna ay yenn façon ñanaaw wala yenn yo xamni ci jamm yalla kon lolu dañ ci wara gorgorlu dekk bi manki nay garab lol surtout nak garab yu am jariñ lay wax
1: waaw
0: garab yu am jariñ nak buñ ko waxé moy garab yo xamni dana la mëna kéral waye tamit dana la mëna amal jamm ak farlu rek mom la laaj waaw parce que fi amna fi ño xamni ñi dañ ko fi réussir garab yi fruit yi topato kep la ak volonté boko défé inshallah taala xal yu mag yi ci dëkk bi yépp war nañ ko défar bam rafet reboisé ko def ci garab ba garab yi mag bu ko défé lool waxuma la dara mais seuleur bi Touba di am nga xamni ñepp xamé nañ ko ci aduna fa wax ñu la né dëkk bi da tang manki bi bu fekkone xal yépp fess na del juk ba ci kaw température bi day wañé ko ay 40 moyenne 40 yi ñi am man na diminuer bu baaxa baaxa baaxa baax te loolu baram xam xam ni dañ ci def ay tak bu baaxa baax ndax dekk bo xamni bi ni danaka dafa désertique nga xamni yow jant bi sa digënté amo lo xamni li ni mom mo lay dox loolu da ngay am jafé jafé kon loolu waran ci gor goru dal bay wat ci xel bu baax ci walu cadre de vie bi fassiyene respectante manam ay walu non lañ wara kon inshallah
2: koy def bañ ko yamale ci xal yu magi dugg ba ci bir koñi sax dafa jaadu ndax gis nga tay da ngay gis kunu jaay kër mu tabax ba paré jël ci buntu kërëm lu tolo 4 mètres ci kanam lepp mu def ko trottoir mo xam da koy koram mo xam nang ko mëna def bo duggé ci bir koñi da ngay gis lolu wayé dafa am solo fi nga dané le moy walum reboisement jëmbat garab mom njariñ kessé la mo xam dalay kéral mo xam gulay mo xam guy am ay doom te lim laaj moy topoto nak ci la lepp nek moy sécurité ko ak li ci war ci walum soxat ba nga xamne garab gi bu dundé fek fukki at ak juroom dana amal njariñ aw askan mo xam yow mi ko jëmbaton wala benen génération lolou mom lu am solo legi seigne salew damay ñew ci benen ponk bi nga xamne mo jëm ci walum kursu mbam nak man wax deug yalla dama xamone mbacke lañ koy defé dama xamou Touba lañ koy defé ak ñan ñokoy organiser ak kursu mbam bi ndax manam am xay am kom da ci nek ba nit ñi diko def ak it

0: drogue biñ waxane dañ koy jox jur gi lor itam mom lu lu déprable la do ko ma wala tuba di wax nan
1: lu ñaaw la
0: lu
1: comprendre
0: luñ wara ñaaw la dal waaw fan lañ koy défé ñen ñokoy organiser ak it mbam yi wala fas yi ñi drogué ba nga xamanteni mam lolu dañ koy def lolu taxaway bi ci autorité wara mëna am deug deug bañ bar ko way ñi koy def mom ñi ci ëpputu waari ndëk waaw bari na luñu defé mbaka lo xamné ndawi Touba ñokoy def sër bi juggé Touba la ñiko yori Touba gi dañ deug donté mbaké lañ koy def wala fénen lañ koy def lolu lu doy war la fiñ sa
1: waaw xam nga

jafé jafé la yo wax lu baax ba kon sa ret dama japp ni kiko wara dawal mag la mo xani bi ko am xelam ubeeku la waye ko xamni matna seuk limi def tamit xamnako waye tamit xeyna niveau social mo ko dougal waye bokku to gonet manam diko wudlo xaliss koku yow waxuma la dara waye yang koy yak ndax yang koy teela gem lo xamni ni du deug waye yaangi yak avaniram avaniram moy warona de wuri ji metti am metiem dina ko muju raté fami muju don nak moy danaka dem ba mak danaka amulo sa bop njariñ waye amulo say mbok njariñ waye amulo tammi society bi njariñ bu ko defé danaka da ngay wurdi méré ñep kala don def lo lolu mom ngay ñëk méré nak ki dafa détruire manam sa life la yak sa dundu mom la yak té avenir bu né du tiaxan ay dégg xalé moy doni mak ay dégg té mom mo wara taxé lu bari bari yow mi koy def lo amna as boy tol bu yagut dara dodo manati dara té mom nga yaakar kon koku daf la wara jaral nga sacrifier yow say bëgg sacrifier sa life sacrifier sa lepp ngir mom mu am réussir bo xamni bu ëlëgé yaakar na da ngeen nan ay anecdote mom lay doon seen digënté ngeen koy fataliko waye du doon lo xamni même erreur bobu non mom nga koy tégaat té loolu yaakar na ni miñ ci bi dëkk bi té nit ñi ñu bari bari bayiwun ci xel té loolu erreur la bu doy war bu ñëwé ci ñi nga xamni dañuy jël ay fas wala ay mbam wala yu mel non diko dawal course lolou xeyna sax amna ño xamni ñu do faral di def ñu bare bari xeyna ci dekk bi lañ dekk waye su waxtu wajote da nañ faral di genn ci dekk bi dem lu melni ay mbacke lu mel non diko fa organiser ay deg legi lolou waxuma la dara mais passion la bo xamni bi ni da fay gëna attirer même gona yi nga xamni danaka dañu bëgg lu jëm ci mbirum saret daf leen ci gëna buux ay deg parce que tay mbirum sare da lo ci xamul amna ci gono yo xamni jaral na len sax danaka bo len ko tere jaral na len sax ñu dem danaka faq waaw fuñ ko mëna gisé rek wala bok fuñ ko mëna nekké ba am passion bam nonu daf len koy jaral waaw bu ko défé lolu mom kenn mënu ko identifier dal nak course mom liñ ko xamé won moy course fas mom lañ ko xam té yaakarna dañ ko normaliser ba paré réglementer ko mo am ay hippodrome nga xamni bu joté course ba dan lay wax ni le grand prix bi nangam mom lañ ko tuddé course ba dawal nañ ko ndax lolu amna ci aduna bép waye nak li nga xamni nak moy ay course yo xamni ni dañuy jël ay mbam di len drogué nga xamni and ak nak na ko ne xamna mbam xeyna waxtan wi ne ci mom waye tamit ko ne xamna tamit li nga xamni man nako dañu gañ yo xamni ni lu wara mëna ñak la kon mag nga xamni ni ñi ngi dégg li ta xam seeni dom nek ci mu xamale ne li teggul ci yoon te neu wu len fenn li geun moy ñu ter leena recadrer waye tegg len ci yoon jëm leena fexé wutal métier yu am solo ñu jëm ci fexé japp comme ni nga waxe dekk bi nak manam moyen de transport bi il est bu dox da ngay dox and ak mom waye dafa melne nit ñi seen esprit mo nanguta manam jamono ji mi ngi soppekul xaarul kenn nanguto sopeku bi moy da ngay gis sax même ba ci auto yi ni sax da ngay gis ñu indi dara diko proposer ni nit ñi pour ñu adapté wu ci loolu wané ni manam dal ñom li ñu yoré wëttu wara mëna changer té aduna do xewut nonu parce que moyen de transport yaaga na ay saret ak fas lu yag la won danaka bo démé ci ngay dem ay dëkk yu maga magi bo démé ci ay année 1000 nanga ba ci ay année 1800 yi wati danaka sen transport lepp saret la won ak fas waye nak dem nañ ba development yegg fo xamni fini danaka lolu amatu fa kon lolu dañ xamni tolway jamono mom mo fa yegg waye tamit nit mengo ak mom manam amna fi ay moyens de transport yo xamni ni tay ci sen bir ñi dawal saret yi comme ningo waxe comme señ bi waxnako tay ñom dawal ko saret yep man nañu créer ben sanru regroupement xam nga manam bo xamni bi teunku jakarlo dem ci ministre bi yaay deg man na len wutal ay xéetu financement xam nga duggal len ci ben jeu bo xamni ñom ñokay bokkondo xam nga fexé ba créer sen bo xamni bi ñom ñoko ki parce que lool kasse la état mom danako lool la facilitateur la mom dafa nek rôle bo xamni bi yaw li nga xamni par kenn warono ñew mu la koy defal bu ngeen regrouper ci sen bir ngeen ñew and manam loolu da fay gëna gaawal mbir mi té lolou bo xolé transporteur yi amna ci seen bir tay bo gisé vert blanc yi nga gis fi bi mi soga ñew fi amna ñu bari ño xamni danaka intéressé wu len mais gis nga à la fin dafa dem bu mujju doon sax lo xamni demande la bo xamni bi sax danaka ñi ci man am barétul xam nga kon nit ñi

0: ndax limi galankor ci ay nit bari mu la dara waye yow mi nga xamné prostate daf la lal danaka new bu baaxa baaxa baaxa baax surtout rawatina nak bu fekke ni woro yu ci bare bare sax amna fo xamné fi danaka bu xasse yegg ci fat fofu da fay nek lo xamné li ni solution do fekke ni da nga dem ci yenn ki danaka ay calmant lan lay jox rek te day fadé kon lolu man nañ ko war nañ ko wara mëna tawat ji nak ñu ko expliquer manam densité biñ ci gis ak xam ko dalu ko mom do ci wara mëna bayyi xel waye bép goor bu né raxasa bir surtout ndax da ngay tollu jamono jo xamni ji danaka do amati ay érection normal tout jangoro yu bari bari da lay dikkal même tour ndox da nga xamni bo duggé ci toilette fay dem sax ba yow da nga yolo yaangi dem diko commencer sentir ni lolu dafa wagne ko rek war nga bayyi xel bu baakha baakha baax na dal ko ne surtout nak bo day commencer prendre l'as
1: dafa mbok muy laaj nan prostate ndax dal señ salé
0: wa prostate na mom febaru gor la go faral di dal ndax budé ci walu côté jigen manam xeyna infection nak infection ci walu kanam dafa am infection yo xamne ci walu xeyna ci walu awrako jigen gi man nako dalé fofu infection urinaire nak ñu bari sax dañu tamit infection urinaire boko amé bu yagge mëna la yob ci prostate parce que danaka dañu bokk même cial la go xamne gi ni mom mo leen bolé ndax ki amé infection urinaire tout carrément bi ni bu necc do ma adam waye nak da fay am jafé jafé bu amé jafé jafé gi nak manam man na gëna indi complication fa nek lo xamne fièvre tawati goor la du tawati jigen kon ki nga xamne ki da fay laaj question bob nonu man ko
1: mune lan la ak ndaka la ko meuna walé goor
0: waw ki nga xamne dafa amé infection ci walu jigen manam jaxaso bu jigen ni li nga xamne dañ ko xewal legi nga xamne xeyna sey mom lu l'islam daganal la waye xeyna no meuna fexé ba yeen ñaar ñi ay partenaire kenn ku nek meuna fexé ba jariñ moromam ci walu manam gi xeyna dañuy jangale rek waye yi nga xamne dañ koy jëfandu legi lu melne tay nga gis ay nit di jël ay yenn façon composant yi nga xamne andé dafa don lo xamne li des ci def n'importe qui lepp programé nako waye nit ku nexe walu jëk rek amna programmation bu yalla dogal ci yow lo xamne ni instant bo toll rek amna fassay mbir di toll ci sa walu jaxaso produit yi nga xamni ni dañ koy faral diko jël diko jëfëndiko manam diko def ci sa awrako mo xam diko def ci awrako jigen gi lolu bokk ay xéetu infection manam ay xéetu diko def manam xeyna sen soxna dem ba bis lu melni ay xéetu règle yu mel non ngay faral di surtout sax ay infection yu metti man nako créer ku jigen gi bu ko defé infection ndax boko amé te xamoko amna ño xamni amna infection te xamni ni ñom dañu am infection dañ leen dégg ñu jambat sama biir bi day metti yaagi deg bu may tour ndox day nangam lolou kep lan lay wax te xamuñu ni dañu am infection mo ko tek kon lolou am jangale la mo xamni ku goor gi warna ko xam manam kanam dafa sacré même ku goor gi amna nu soxnam bi amé infection bu yagge manam impurité man nako jox sax sopis moy xétu pitch yo nga xamni da fay nek ci sakru ku goor gi wala sax ci lolou man nako waral infection amna jigen bi sagan tamit

0: lolou man nga gëna compliquer dom nga xamni man nga nek ci kër di sey lu yag nit ñi yaakaani lenen la te fekk ni yo xeyna yow da nga am jangoro yo xamni ni lu
1: waaw kiit mi ngi laaj walum foye sa awra foye awra mom lañ wax mballu
0: mballu waaw
1: mballu ra fever la wala bakkan la
0: waaw
1: wala fever la
0: wala fever la
1: waaw
0: bop nak mballu lolou mom sama samb lu bari ci jamono jël lolou sax sun na len lolou parce que ñun dañ ci am façon dañ ci am parfois nit woñ ci da ko tam lol foye nax day fatane loxo tamal rek danaka pour mu bayiko du yomb mo len koy tek nax rap ni muy duggé jigen jangiram diko yak lu bare bare di wax ak mom la mëna def goor tamit ba dugg ko ci mom tamit diko dama bu ban bobu mbal nak mom densité bi ci nek dafa bari ndeuk ki nga xamni mom bakkanam mom moko ci duggal koku mom ci man nako bayyi rap moko def ko tra faaw da fay fa ci walu rap nax rap man ko bayyi bu ko defé am xelam setat comme ni ñep di nekké waye ki nga xamni nak mom bakkan da fay doon ko xamni ki sa su xel mi yëngato parce que virus lay doon parce que li ñu wax naan cerveau lum capturé rek danaka ci loxo bi nga xamni bi toké la mom da ko tam ñaari da fa doon xamni ni lu mata ragné la waye tamit lu mata bayyi xel bu baaxa baax la te xamni mbal baaxul ki koy def do am esprit tranquille ki koy def do am manam day yak ay sidity yaramam day yak ay sidity tankam ni bi ni wala nit ko xamni ki ne xeyna mi ngi koy deg sax te mi ngi koy def

0: da fay la daf lay newlu carton bu baakha baax li ñuy wax naan varicocel tamit man na la ko jox parce que ay sidit bu dé tendre chaque jour faaw mu am jafé jafé ba tax ñu naan la jaxaso bu bari baaxul prostate bi amna ci yo xamni xeytu jaxaso bu bari bari mom mako joxé surtout bo commencé jël as sa doole wañé ko da nga wara xam ni ngay doxale donte ni xeyna lu dagal la ci yow waye nit ku nek ak ni ngay réactioné ci sa wal dundu kon mballu kikoy def man na dem ba dello sakaram ba sakaram new lol bam yakarne sax manam mom lam noko dal bam tit ci bopam te fekk ne loxom bi mi jël manam diko foye bopam loloy dello awra bi mokoy noyal tamit moy tax tamit du deugar kon lolou lim joxe ci ay jafé jafé dafa bari lo xamne da yak sa sidi tank lo xamne tamit da fay daf lay décourager wolo ci sa walu projet ci sa walu liggey lo xamne li daf la yakal ba sa carton nga amul doto ko amati epi tamit day yak tax sax ndox maniyu nit ki nga xamne man na dem ba ndoxam dal woy doto amati ay walax ndian yu tax manam tay bu warona dem ba am soxna wara mana am jabot lolou da don ay galankor kon kep ko xamne ki ni da ngay foye sa bop xamal ne yaangi nek ci risque bo xamne bi ni doy war la waye tamit lu danger la ci xamni ci sa walu manam sa avenir ci lepp nak neexul nit ki dem ba yegg fenn fi yaangi deg am lo xamni li da la war ci sa ki nga nekk jafé yo xamni ni ay jafé jafé jëm ci yoyu la da ngay décourager nak ni ay nit ñu bare bare ño xamni ñu ngi souffrir lool ñu ngi souffrir metti metti te lool képpren ko tek bakana mak ko tek koku mom man na doon lo xamni ni lu xawa jafé dindi lay doon nak mom sa su xelam démé ci lool rek da fay jog dem def jogo te yobbu nako ci lo xamni bu togon legi ni wala mu gis ben image bo xamni bi ni jëme ci côté bobu rek da ngay gis manam xelam da fay manam cerveau bi da fay door xol bi bu ko defé ni fek dugul rek ba dem def ko ba pare ñewat daanako do am jam te bu ko defé pare gis après da fay am ay regret xam nga di wone ni man na top man na def lu bare bare di am xol bu nakari yaay deg waye après bu gisaté bu dematé ba xel mi ñewat tout rek da ngay gis ni xel mi da fay delouat ci affaire mel non kon lolu lu danger la parce que bo rew mo gëna yomb ko dindi lolu kon lolu man na baye xel bu baaxa baax kep ko xamni ki ni rap mo la ko def te yow lernand la rabal ko def wala nga koy def te bëkk ko bayyi inshallah taala bo ñëwé ci suñu cabinet manam fajum ci san wa keur borom daru am nañ ci ay traitement manam ben psychologiquement amna ci lo xamné dana la ci taxaw tamit ci ay walu ñaan waye tamit du fekké ni ci walu rap tamit dana la ci taxaw ba nga xamni bi ni lepp dina mëna savaru bu baaxa baaxa baaxa baax mbal nak ñu fatte ni goor kasse du ko def goor da koy def jigen da koy def
1: justement lool mo nekkon deuxième question bi mu don laaj ndax est-ce que niko goor di def ndax jigen dina ko def wala git manam ndax naka la nit ki mëna xamé ku rap japp manam ku koy rap di def wala ku koy bakkan def waye nga mé mama tontu laaj bobu rek nga del ci wat man bo fekke da nga bëgg xam rap mo la koy def rap bu la ko def moy boy nekk ak sa soxna do ci am benn banex do ci sentir dara do ci am benn yek waye bo guenne mo xetal la nga diko def lolou da nga japp ne rab la bakkan nak budé bakkan la mom manam so say wi la saxal dikele rek man nga jige sa soxna nak and ak mom ni ko warani mo yep waye say so la bakkan dikele mom da ngay laqatu dem def ko lolou mo ne kon laaj bi bu fekke da nga bëgg xamne ndax rab mo la koy tek rab mom bu lako defé bo lolou moy da nga am cioro rab sa yo jime sa soxna do ci man dara do ci bëgg dara waye so wété man am jang jambarte lol boko gisee sa bop rek xamane rap mo la ndax day am ño xamne dana de nu ken nak lañu xamé ba xam rap mo len koy def legui nak deuxième bi moy ndax jigen dana mballu comme niko gor di defé lol moy laaj bi
0: bien sûr ni mi diké ci gor non la amé ci jigen tamit jigen ñi amna ci ño xamni dem nañ ba am danaka amatu ñu xamé teuf danaka ci gor te lol wal yasubillah ndax gor ak jigen dañu matlanté mënu ñu ñakanté kon lolou lu mata baye xel bu baakha baax te amna goor ñoo xamni jigen ñoo xamni tamit dañuy laqatu ci seen nek tamit di foye seen bop même type biko goor ñi di defé ñom nonu lañ koy defé ñom tamit même ñoyam même degré bi bu de jigen nak mom li meuna yaq ci yow bari na manam waxuma la yaq ci aduna waye meuna dem ba yaqal la ci meuna yaq say vaccin meuna dem ba say ba sa walu organisme nga xamni bo waron dem ba am dom eumb lolou lepp man na dem ba détruire ko yak ci lu bare bare bare bare kon lolou man na baye xel comme nim amé sens yakal ak goor gi

0: bare am nañ seeni mandar gay bop yo xam dañ ko def parce que légui nima ko waxe aduna bi légui dafa moy non la démé tamit ci ay walu négu sey parce que tay bo duggé ci marché yi tay yaang fa gis lune lañ fay jaayé nit ñi jaayé ay mbaluka yo xamni ni pour goor la non lañ koy jaayé tamit yu jigen ay appareil yo xamni ni dañ ko yor diko jëfëndiko yaagi dégg diko def ci seen awra diko jëfëndiko té lolu manam densité bi ci nek lu day war la waye tamit lu mata bayyi xel la lo xamni dal mom jugé la bo xamni ni xeyna dama yaakar ni fiñ ci tollu ni dañ ci waram na gëna mëna xootalu baax dal
1: inshallah mashallah jërëjëf señ Sallou émission bi waxtu bi jeexna señ Mamour mi ngi wax ni bëggon nañu duggal sax nak ay témoignage waye xamna dañ koy bayyi ba talata bi delsi wat bari na ño xamanteni ñingi témoigné walu pañ mi résultat yi nga xamanteni manam ñom client ñong ko ci am waye ñu ngi leen fatale ni manam entreprise la ay cabinet la yo xamanteni dañ ko ubbi fi ci Touba ak Mbacké ak ci Dakarou waye nak biñuy waxtane moy bi soxal Touba ak Mbacké mané jangoro bu len kenn waxati nan len garab gi dekk sangam lay juggé bu len kenn waxati nan len manam garab gi wala bok mëno ko amé fenn fudu barab sangam wala dekk sangam am mën ngeen ko am fi ci Touba té ay doomi dekk bi ñoo len di fajj topoto len ci seen walu wër gi yaram ba ngeen am ak wër képp ko xamanteni jangoro yi di waxtane ak yiñu waxtani wut sax nak yi nga xam wotel rek ci numéro bi nga xamanteni bi yalla dinañ mëna joko ak yow wala ngeen juk ñew ci cabinet bi ñi ngi Touba Daru Marnane a Fasker Serigne Mbacké da so leen ñewé fofu inshallah rabbi dinañ mëna jangoro jo xam mëna ngeen del ko consultation bi yépp amna fofu nonu mën ngeen woté ci 78 738 84 84 wala ngeen woté ci 76 752 33 22 76 752 33 22 76 752 33 22 Touba Mbacké Daru Marnane ancien garage ci wétu kër Serigne Mbacké da Bassar bu dé ci Mbacké kër Serigne Cheikh Diomou Fall ngeen fay fekk mom itam ki di Serigne Salihou Fall mën ngeen ko wot ci 75 529 68 35 75 529 68 35 moy sunu ay numéro cabinet ci Touba Daru Marnane ak ci Mbacké kon ñoo ngi tagoto ak yeen inshallah rabbi di len jox dig deug ci beñen talata wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh